0: Livo mo achi mo kwa ba.
1: Ya me de mira.
0: Le pomo ya.
1: Nyankopon de achi mo.
0: Ke do na bo mo a. Me pa sesa sa na. Ese ne bo so ya de yo. Ese ne bo so ya de.
1: Ah. Okay.
0: Mi mi de ni o.
1: Ai.
0: O bebe da di ya de.
1: Hey. Apostle.
0: Ana u tia mo nyelo so yi.
1: Oh, glory be to God.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: Apostle. Yeah, in Angu Ponsi. Say, Namia, in a madam, no dinner day, so I say,
0: good.
1: Also, Penny John Kaby, dear, come to say, Papa.
0: A crummy.
1: Manso, a treasure.
0: No, your pa.
1: Master Sule, who ye?
0: Jack Sule, so who ye?
1: Papa Bina, only the baby, dear. Kwani ni mnu ari ni na mnu ari basi fe me catch you straight ani na mdi biun komisi bidi dia wi na se le wisi wi na mne bana fe de gumani mani na no abesi sako
0: sara kwani baba barka
1: ah njo ama kwa na anti na mne biem se wa anti na mne bidi ufu na to boku su etwe ufu de di sa sa
0: le na babi sa What in the basket of can you? And then back we are with Jan Kukumi with them, Babina.
1: Okay.
0: Master Mugusu with Namessa. Mm hmm. Nah, them fuck, I see you. Good in
1: town.
0: What are you, man? And now, kids, to a credit.
1: Mm
0: hmm. When you feel me, I was that away. I said, oh, dear, no. Was I said, the bow? Hala.
1: Kasi wodi ya.
0: Kasi wodi.
1: Na sa hen kedwani ngase.
0: No se da. Asembebo.
1: Asemba na kwa kwa
0: yasi. Ala. E da wodi ya beti beti se. Ibe wi ai.
1: E kwa baza na etin tin tin.
0: Opanyi kwa bra owusu.
1: Ai.
0: Don't talk.
1: Opanyi ai konto.
0: Mhm. Ewe da konto.
1: Ai.
0: Ke nwa chon sa. Opanyi kwa bra owusu konto.
1: Aha.
0: A do na fede eh
1: mede menya bia nye
0: menya bia nye
1: menya bia nye
0: menya bia nye
1: mm
0: menya bia nye
1: no kwasem
0: apere no ofo
1: ai odi bronya ma ko wo ha ani num
0: no no wo ye wo hinana
1: 105 years
0: ape ko no fe
1: na openini kwabena owusu konto
0: Pony Cabra Usu Conto.
1: Ah, Nadodona, friend Minya Bia, and ye. Oh, Gosu Mehame.
0: Oh, Gosu Mehame.
1: Gosu Mehame.
0: Gosu Mehame.
1: Anna Openini Quabena Usu Conto. We fratto a form.
0: Feel back on a go honeymoon.
1: Papa, see you in Timini and Tinaviasi beam. And T Nema any nananum. Ani dakoto mujem na bosumi edi eni me ba be wura me bosumi nkuru de toso miensa enan enum ekona no kwasem se eyi no edidi so
0: yakra
1: friday ni 4th september and then 5th september and then 6th abushabu modian no atena se e wo gosu mehame na wabo modina se obeye papa eyi na onwa ne ba na de na apostle Kwame Buachi Yadom dodo na afre okuntun kunkun na wade so kantan kanka o papa da fom
0: kuntun kunkun
1: papa wa unni apostle
0: ekuba
1: wa unni apostle
0: ekuba
1: onwa
0: kuntun ebuase na
1: wo ah wo buase se wa unnia o papa da fom go so mehame na yi ni kwaso
0: ufura na kosi njim
1: ni ya ne mpeni se di ade ato ne ono na yi o abushia bubu na bosumi a ewo ye ni me ba ba wuram ni de ato so nan nnum ani nsia ana ye yi papa na ya kata na chi
0: openi
1: na ombo modi ano matena se e o mehame bia na ye yi no
0: Rory Station Chamber.
1: Dudona ni twi ene kirada emeka apostle Dr. Kwame Buachi ho kudu kukuna onkato bapechi ya ne mpeni se dia dia to no no an eye apostle se na woni mse opapa bejimbre ni biaka
0: ho wedi na
1: so wo kradia ya ne nkwenti
0: apostle we ye papa de nyakopon hyira no oluma
1: de o papa ka kyerɛ nsɛ wɔne ne wɔ nkɔmɔ
0: na mia hyira
1: wɔ spa papa meba
0: ankɔntɛm
1: wɔ ankɔankɔduru
0: ankɔmaa adwentwɛn ne nase
1: spa papa agya wokɔ ɔpanini
0: late ɔpanini
1: late ɔpanini
0: kwabena
1: ɔwusu kɔntɔ dodoɔ na frɛ no
0: menya bi
1: ɛnyɛ
0: nanso onyame ma ne nyaa bi
1: onyaa bi paa
0: ɔha ne anum papa no so na ne ho ɔfrɛ
1: kɔkɔ kama na nyankopɔn yɛ adom a bosome nkuro de ɛtɔ so num ani nsia apostle nyame nka no nhyɛ wo den wate ɛnhyɛ wo den paa mpata wo sɛ
0: ɛso oluma ɛmaa ha no paa
1: ɛno nso ha amaa o
0: baabi
1: ɛnti like asɛm a wokɛ sɛ ɛmaɛ ɔno so aha maa
0: dabi dabi
1: ok yɛwurade mu
0: ayɛsɛsɔpɛyini kuntu nkurunkuru ne abusua no nyinaa no ɛma mo hyɛ den hyɛ den ne abusua ɛwɔ mehame gɔso mehamo amenhyɛ mo den paa ɔpɛni nyabianyɛ saa date no sɛ meni baabia wɔ ɛyie bi kɔ ɛ wɔbɔ gɔso ne saka mebɛpɛyi papa bi ɛne no wo afidie so a sɔfo panyin baako so papa ɔnso gye saa deɛ a ɛkwan biara so kɛsɛ kɛduru kɔpiem yɛa me nua kuntu nkurunkum kantankraka ne papa ɛyie yase ɛwɔ mehame ɔfiri mehame a koraa saa wo din baako ɛyɛ sie nkyeɛ mu nti mehame deɛ gɔ so mehame ɛhɔ ɛne abusua no nyinaa bɛyɛ papa yi ɛyie nyankopɔn nhyɛ abusua no din hyɛ ɛma ɔbɛkunafo wɔ hɔ anaa ɔbɛkurani wɔ
1: hɔ
0: yɛ maame wɔ ho maame nyankopɔn nhyɛ wo den paa ɔne
1: apostle Kwame
0: Obuachi Yadom dodo da afro
1: kuntu kuntu
0: prophet kuntu kuntu
1: Obuachi
0: yeah eku baba
1: enough from crack apostle fa bible ne enko me ba tawate also for penini bishop martin for what in ka
0: na wotwe di ni nko bo
1: when in ka sai
0: last week sukra no
1: oba wa pizza so wa chia o
0: the great wa pizza
1: o so wa chia o
0: nan takra boy me
1: the first o so wa chia o
0: ah aso penini
1: ah aso chia o no aso
0: o bishop martin for jo
1: o so wa chia o ana se chia no
0: me nka da mu ye de
1: me je se o so wa chia
0: ko me ei impede em casa aí
1: aham
0: olha o menino nem ia ser bom olha o menino
1: não batia na nuca foi meu asemana
0: você deve não usar o asemano
1: mas o nem meu asem
0: oh yes
1: me
0: meu asem para
1: chadi a meti aí
0: yes que se ele tiver muito asem
1: é o ano nem meu asem mas o bine nem meu asem
0: a manzé bem não asem
1: é muito grato
0: olha a mãe fugiu mas é bem sumo no betchu e de ya e de ya isabe kan
1: na na bi mo acha no pe
0: ka bi wa wa si wo
1: e je de gugu isani de
0: de fa no bra fa no bra
1: e je de gugu isani a ti se eh what the ni mo
0: no mo you know
1: ai je de gugu isani o ti mi sa ye yi
0: o de fa no bra
1: o ben de
0: o ntre fo fa no bra
1: e bra de ba ya de me bi e ti me wi e pe ye
0: fa no bra wa obepo kwetem asisi na wachi twa wo
1: ah obepo kwetem na
0: ayi ayi hwe boda
1: ya first we dem beko
0: eh ba mori ese ngoy
1: ah de so o ka so dem beko o bi o so dem beko mami huan
0: me ma u
1: oh glory be to God and me dem ke dan ko bodi sa odin de adumi no
0: to dan sa
1: na wa mani mani na ayi di amaye erade be ya adumi no ake hono aboaye na ninja na basa ye kese ba bi o ka so de me ko no anchiro
0: we mu ya dance fun bi ama
1: kai
0: no man to say
1: na ba bi o so de me ko no wa anka so ka police station dia me olo ebi wona kama fani
0: so bo mo bo mo to mo sire
1: ah so mi se nsem
0: e bo ba
1: apostle me me pa to ka so de me kwa hin via na
0: o di ntwa so
1: e me se mi se hin fie dia na nka ma hu wa ni bi me be preach ya na me ho hin na nka me no hin na kasa na sa e boko na adjo
0: pe de boko anka si mu ntem
1: eno nso ho no musa ba bi ho no a otwea na ai tintintin ende kwa esa na sa kwa ku ya di bi ase e tin kwa ho wa anka jo di en kwa ho wa anka nso
0: o me de anka che na me nkan so e me mi do akoto adwa mu wi
1: na ese o kra o ka ho
0: me
1: wa pa pa so ka
0: o du di ne koy.
1: Oh, glory be to God.
0: Hallelujah.
1: Apostle yede na me ase ra danko pon ayadom. Wade ne de ya che na humu bro so adoso na basa ye kase. Wade anim ka ba abrabo nim asetena. Na sin danko pon ho de nipa nim de de nkebesa, nipa ho de nso kora besa. Na one ya na dom ye na ye nsha ye nkunim de ama ye nsu ya brabo. Na ne na nko ni bie de na nkan na brabo asa ye de na nko dasu mu de na nko wo bre. Na Awurade ama ade soa na firi nso na ne ho ato no abrantia baako ɔwɔ ɛde sɛ opposition lo fm hɔ noma twa fos wɔ tontom fos tetrɛmu ka ne buroni wa o agya kwan pɛ na ɛfirɛ ne
0: amoana
1: pras
0: wafrɛɔmaɛdɛ gala
1: twasɛ ɛne dɛ kwan pɔmpɛ bi nna na amu na amu yɛserɛ nana womaburu
0: ɛwɔha amena
1: nkurɔfoɔ
0: twitwa gu kurom hɔ no
1: ɔma na ɛde ɔmo paa naase bi ɔmo hyɛ da anaasɛ dɛn
0: gala
1: twa soe sɛ ate sɛ bi kwabrane gyam na ɔmoyɛ ho adwuma
0: sogyae
1: sɛdeɛ
0: agyensɛmu
1: agyensa baa mu woyɛ hwee ne ye ne ɛsɛ kɔba saa na akɔakɔ bibia wɔ hɔ no mu
0: sogyae hɔ mmoa na pra so deɛ ɔma condem kuro nyinaa.
1: Oh, okay. Umfa wani nko ho ba to de wati.
0: Ewa ha.
1: Okay. Ewa heje se ne wo. Ewa ho de se ne na de bia ya de enwonwa bia sa ne ne wa ya so e be hunu. Apostle yen ko yen fa Bible ne yen ko e de sey. Yen ko Luke 19. Yen ka firi enumu ba no. Abrabo ni mas Jean Abrabo no ba bia be du bia wi hia ni pa fe ni coach. Obi o bedale to se Abrabo na wo bo no. Tumi ni ahwade rubber na mso kase ho mbo no ahwade na obasa ne odi hye wani menam no tumi ne kase Jesus ora ani menam ni na ya wodia bena mso kase wo Yesu dim amen
0: amen amen
1: na Abrabo munu se wunya coach ya aya ne boa wo ebi ana ne no kase isi akra na obo modi ase ne pempen so ana nka babia nka odua nka wo ko na nka ne wo ko ni na ni se ebi kwa wo ko nka nan wo coach ya be fa na odro bani obi di wani mkan no adale to se okonka dia media da kan me do boko te me no kasa na dwia sisi a start e Kenya me sema no pen ana dwida suemu e bi nam kwan so okonka u coach no no obu oso osu me nim ball bo pa bond me nim bo na ba me nim bo no me de me o coach e di a chire
0: o coach me
1: se bo hono kwa se mo agan se bo no nim bo e se ma coach kan ho
0: sir
1: twa chose bo no duru ba bi hono ma hasi ya ni si ibi kwa ye pegu ahyenti ayi se ibi kwa bi na paniti odalete osade a oyiye ni sei abrabo mbabi anka ni pa edu no nka ohia difo bedalete osade abrabo a wo bo no babia so ne ye ma ase na ade weiye na ye changes beba wo ye ya na changes ya ba ndi ko chi wo mbetima bobo na go krama wo ye sesan ya na gwa bom sa ko chi won maduma din ka se difo de nya me di sunsun ma se difo duma mprempremma nipa ne hia na metumi hia nyamensa no eho na ese wo da nyamensa di manipa ne hu nyametumi wa abrabo mu
0: tetia
1: asembia ne yachiri ana me yehu sisan ye wom obu o yo hwefo na dwuma so betima gina chia chia no waka nyankopom mani ye ne na asem but woni adifu sunsun ne adifu hwo no bi wo ho ontimi nchama bi bi nsi ono oye ne de timi kaso yefo de no e pastor yewo difo ho yewo ticha de ho ho enti banche ho ti se wdu e banche nkwa bodi e bodi o de mesepe ne so ofu awie wa wie kra obeti atuma di sawa na kochi wa abrabom sha dey ba bi wo ha obo anu ni mbopa na enso ti monu achi di
0: the most race seven se ampara e bali nyango pon every ni bibi
1: wa hm
0: jise na jina ye Wei na jina ye edi achre den kwa edi fo ansa.
1: Se nya me chire bibi se ya we ye sense san ye ba.
0: Wo da me di fo so no chire.
1: Wo chire ye se change se ba na ho to na ho halewo. Ene gidi gidi bi ya. no bua be kase di for mananti a chepa mi ni adanse ye ni pa na ko no de na se wo chire no wan chire wo na ka na se fashe first na de kwese free for ni su kura ba sisen wo coach na ka je se wo de wo ye defender nti ha ne wan ko strike am kwa nim ho na wo tum di ka ko ko na striker position a chire ho na mana be do ye be show
0: ti be do
1: ye show ho so mo se ni ni supporters be kase coach in kura ba sa
0: na osani kun jeriko a uritwe moro
1: aha
0: she obere me bi wo ha o ni din zakio
1: aha
0: a wo ye tuji ni penya na wo ye defo
1: a
0: na orehwehwe yesu ohuru ni papa
1: wo po bi obedeleti ni wa brabo ni asitranka ne ho atano
0: na so nko foko
1: ku ni papa ni dini woni mo wura ni so wura ni ye obi a ifat wo ye adwuma bebere wo ho ani frafo no abompa ma no ho atowo no wani wanshi otimi sa asem wo de ba mo no asem ne ya asem me won kra ne won ni padua enti ne hu hale no se nko be sia ne ntem na apostle abrabo ni aso tire mo no se wani obu akwa abrabo mu abobo ni na da ku ne be ko chi amam abrabo ne wa wie ho be hale wo obabu wa abrabo ni mu aso tena enti ko chi bo no mo fa akra ko otimi ka se we de me ba metetene se be ba ma bo ne ma ne hu bo ne bo woni mpempem so etimi ya sa pepepe
0: onaide
1: ye ni ama gezi akwa na ayi mori no se ne ban no
0: ni papa
1: so ofe ni daddy si ohunu na mo na ganse ko twa akwa we kuku twa no utwa na maji be wi ni utwa na so akwa na ne haabi utwa no mba ya no ma wi ni na ukwo twa umpe abrabom se wan obi oba tra ni esa we ya obobon obobon twetwe obobon sese ukoko su kotia ugodun twentwen ko ano na wasan ukodu atifi ni aba wachi de na se nka we ye nsa ye ba no wunya na bede we na dance ye
0: so you not ne
1: abra ababa ba ko frere me ano se papa me nwoda na mini mi kunu o wale mi na mi ad mani nsen mi ko doctor doctor se mewu 18th na mse sa was an na mse mi mi hwe mu wa ha dia si wo sunsu me be pie hu na mani 18th ni ho 25th na da so ho nyankopon ya de 25th na no papa no wa ana papa no uye coach na ngando se menkwajina hanu ma dabio mbetum ni kesan ho ntie be hyemu mmo di coach ya hotel usubi ya pamono abrabo si suna nka wo kona nka ni misa ni ma kwa ni mu de ma ho but ade a uye bia ni ho kwa ni mu ma ho jitum uye obi obedi wani ma chro sa de we ye ne mfa nkudum de emra ho ndi babo se mena yesu hu se ki odi ka hu no se na se ki osu ohu no no ano asi da bi abrante we se bin ma mo mpuni po an ho nto brana men tro ne obeye be man hurum di aba otam na odi ni koni fie dalet we hi obi obabo wa abrabo mo ba dalet ma me fa ha kwa dia we nyi we uku na pro baba ne nta dia we ye fa bu ne ndie ma no ya dia we ne nsa ye mra abrante ba ko ba me je no so ko america o se wa try since 2018 wa ya visa so ko me rufi si no be 2 years kwa do mfa ne ma nko ho biem na nso bo so ti ko se pi ofiri ni krom ne ba ya na mse ukrom ho ana ate osian na mse ana hu ntu fre kura se metre krom mse dem bese mtu fre kura bi ya se na me kwa bu che dan net ana mse won ko ni krom okwa na tali efe pa wonyi mi nu won fa mra oyi mi onu de ba wa de ba ya param ka ten sa tali we na se fa kwa embeji na me adom an sa be kene ni pa ho de de bi am ka se mo wo wo mi nue na ngupo ya adom o so ko du embezo na so fo mpani fo ho American embassy wo o si ahimfo bebere na msa ahimfo no kwede o so mko ha America mse ni omunko nko hwe so we o so ohun man ba ko so e wa hene o si ari fi si no o so ko so biko na so fune so fanyu kumasia o so ko e o so si ari fi si no si oh ene mmene next time o so ma ya basa ne nduru ne so o si adu so no kwe no busa na se no yi na busa no yi na no busa na address no di address ama na o si ko 2 days time bla ba na visa na ready bla beje o so no visa bia omo kan sa akwa okwa ne de 4 years abu mama no
0: feel nine
1: atare na mechi ase one shot ani we mfanko na so bi okwa ye kura de ana hwe kura wa kamam na sasa ntima ma be she black black na de akọ ekwa mbisho ye wa de ese ni pade chere wa ntere wa be ka chi yo bebe wi no bebe aboma de awa na nkwa ditu bi se omo to aso wa le ne kwa de bibia pa be bom de na ese ye de ka ho ma wa de ni wie peye sunsun ba twin ne ho wa de ni me ya mpama no nje ba se regu wa de no e ba ni pa bra ba wo bo won je min nura chidi e ni pa ni ntum abrante ya me ka so hello fm mod mo ton and it is a force in tali no so de bi ma ti fi kwa ni mntima mi fa mi nua mi ni mo kwa america o bu ko du america sie mfa fo mfire obi Wow, ɔmu ani nwe na chi mmie nu. Na ɔde nkra ku gu amane ko mko du yes na bla ye mfire obiem. Na dan ne bra ne nsa no. So mba mani sika kra do mde amu onue kuma ba ko ba. Obesi fa koma bra. Ɔmu fa fo mfire no. Ti wɛ no sida be de mame mmoro ani wo boya. Na ɔpani ba ko. O 72 years. No ah. Mo so fe fe no cha de ko no ho. No ah, papa wa mpa wo che mi se de. Bema pa wo kasem okɔ sofo wo de na yeti sa adna yire ne so brante ne bɔ mo de abebe hu na me chense wo nkana goma ntoni yem e de na wo hwɛ fu nua na wo sofo me de so mo frɛ me kora mpanke mani bɛgye na msi ne hu nya ne fi ne kwansa eno mbiem basi me jai na ka se 3 days time obɛ di besi bi o me kan chɛ me me ho an wo frɛ me ade kye ya basi papa me nua ba ko na frɛ me wo frɛ mo sin an na de buo fu me pa na esi wo ye bufu ni ya firi mu na wo nu nyo kuma na kasa se ni eti wo mo frɛ ne bra na no mo ne ne nkasa afi wo frɛ me o ne me kasa no wo su osofu ade ba ko de se me hwɛ me fon so me hwɛ so ma sɛ ne misika osofu se o mbɛ sɛ ne misika kora o mo de koko si wo bi so nipa na ndalete wa wo ntimi nko
0: wapim
1: abrabani mu asotira no ka na wodidi mirika kwono bibi wo hɛ sɛ wuti asoɔ wuti ya de ka ne bekɔ mirika ntanta de amawo upɛ sɛ wo saa ka bi ho ɛde bɛsa no ho de amawo obi sɛ wo to ayɛ ntɔ de sɛ wo yɛ ayɛ tɔ no wo nya yɛ na bɛde yɛ tɔ ade no sɛ sia me ne wo kɛ sɛ wo kɔ to kofa kra nhyɛm ahokye afira wo ntoma na abo abosoɔ na atefa ko na abetrɛ mede didifoɔ kyadeɛ awurade bɛyɛ adombrɛ bɛpiem awurade mɔborɔ hu ɔdɔ so ma nipa abrabɔ mu bɛyɛ nkonimdi adi ama wo
0: nkɔfa kokoro nti na ɔntumi
1: wahunuɛyɛkwatia wobi wɔkɔ abɔɔ no kasuani bɔkɔkyi se mesɛ mepɛ wahyɛ brabrabrabrabrabrabrabra
0: ɔtu mmirika dii kan kɔforo akyendua bi sɛ ɔdekɔhwɛ no ɛfiri sɛ na ɔyɛ hɔ na ɔbɛfa na yesu duru hɔ no
1: papa na atia ɔno so pɛ sɛ ɔhu ɔwura no ɔmamo wa so wɔ n'anim sɛ woana kɔkyi wɔ abrabɔ bɔɔne wonim bɔ sɛ da wontimi nko ɔba ɛna ahoɔfa ne ɛse adeɛ kɔ awadeɛ o ɛne ɔbia so wɔɔ fɔm ne tomu adu ɛnufoɔ gu ne bosona ne mu tadwa kama dabi dabi dabi dabi de ne saa ɔbu ɔkɔ bɛwa ne bɛwie kwa na ne yɛ mma kora no mowokora no ammoa nti da mpani kora sɛ wokɔ awadeɛ ne wabu sa na wokɔkyi bɛ nana no ɔka kyerɛ sɛ fie wei mɛnkom ɛfie kom ɛfie bi hɔnom akɔ wale wɔ hɔnom abɛwo nkora kama bi wɔ so abɔbɔ no ayalefoɔ obi wɔ kora wowɔ hɔ no na woyɛ adwuma adwuma nnanannya so yɛpa de na de ayɛ woɔ woana de w'anim ka sɛ kɔkyi ɔdalɛte wo na ade wahoɔde wonyansa no nam mu saa sɛ kwaeɛ berɛntu a nokwasɛm sɛ wɔtwe nam mu na gbra na sɛ amena da hɔ a wobɛyɛ da wahu ɔdɔfoɔ abrabɔ ne mu asotra deɛ wo starte sɛ wobɔ bra woayɛ adeɛ woakyerɛ woaboa nnipa bebree bababi a wogyina sɛ nka wokɔ w'anim woyia kɔkyi wɔka sɛ kɔ w'anim na wokɔ w'anim a bɛnya go braneɛ ne sunsum nneɛma ne awurade mmɔborɔ hu nabasa na di kyerɛ wo neɛ wo nnwane nnipa ahoɔde awurade na apɛda ne nsa wɔma ne nsa tumi no siɛmfa mmoa nnipa a wɔno a wɔbrɛ nneɛma nyina sɛ yɛ obi kɔa sɛ wɔto adeɛ yɛntɔ obi sɛ mefie bi na metɔ yɛntɔ meka bi na metɔ masase bi saa nnipanabrɛ bɔ nyinaa sɛ wɔnkara koba nto ne yam redi manyamfo baako ne ɔbɛyɛ bam dɛsɔfo maboa ɔba no meyɛsi fie awie yɛsi 5 bedroom so a yɛtim ɔba ne pɛ sɛ ɔgyaa me ɛnam sɛ wopɛ no ɔsiae open was a pin am see na wo po ba na mu ne ye ho ana be me susu wo sofo mi problem ni na no no mi problem mi mu wo ba ne se wo ye hwan da bi da bi da bi da bi da wo se ne yira wa no no wo kasa kire na awre ho na ms ah na so wo po ba na mu wo ba na be de we na ntiasie wo ba yi hu e wa no fe ne yire was ah me na ma fe de ma sia sofo na me hwen no was di asem amse mohema ukuru so popa na me mahu se wo mu osofo ne no anwa ka mba me na hwi o na me gwa me se mi ja na me sa wale ma kanso twa bibi ya so ne mfi ne da ikọ odi buo ne ne de se ebe ma o ase papa waduma se yes to ame ma bie kura na emu ne didi akwa ma kura mu bi oba no wo kase manim a awre ho en kura ho anwo kase manim na me so pani wa hwe picture ni video ya wa create atu adabi a obomode ambo recording tia utia utia bua wo osofo menu mise nyaasa pam yira chao mame na msina hema ya pa chao wonje sha biem na emene mema ne mema duwa sha ha kan be catch no wo bani sha ha kan be catch no wo si wada obeda sa ram sino anwa ene mane nanne Nyankopɔn yɛ adom ɔba sɔfomade atom sane sɛ mena wo nso nti mɛtena no ho nam so yɛ bɛma asumu ano no ya bɛma ni kwa so ano yɛɛ saa na meyɛ yɛ adomdom yɛe na mma no mɛmaduade anopa ahomakye na ɔbaa no frɛ m sɔfo nyame nhyira o a wama m'ani agye ana masom so adwome na aduro no ɔde brɛ me deɛ aduro no yɛ na aduro no yɛsɛi meka ne bɔ kyɛ na wɔse ɛneɛ sɔfo sɛ afa baako sɛ asi mu na mɛma mukura saa baa bɛkye
0: memɛduro ɛma no bia no mɛma no nkɔne no
1: mɛma deɛ wɔ hɔ ma adeɛ wɔ hɔ ana madam sɔfo ma mbaa koraa wɔku wɔ aburɛkyire ku wɔ canada na ɔbaeɛ ɔsɔfo mayi matenka nyina atekɔ nam sɛ nte nkɔ sɛi ɛma no mɛma aduro ne ɛmaa no ɔbaa no deɛ mewɔ hɔ a ne wɔkura sɛ sɔfo no menhyira wɔma meyerɛ ani agye paa me so mani agye aduro no mepɛ kɛse paa na mesɛ wompɛ kɛseɛ sɛi amfo no ɛkyɛ no ntoasoɔ bɛma no nso ɛsɛde ɔno ɛpɛ
0: kɛseɛwaba
1: sɔfo a me sɛ yes mɛde sɛ wiasɛ nna hɔ kwa akyɛ deɛ wɔ adura mpa ɔ sɛ a aduro ni wɔno so ɛno ho ka mpa nti wɔka sansam saa aboa wɔ sɛ aboa mpaa twetwetwetwetwetwetwetwetwetwetwe obi agyalete wɔ abrabo mu a bɛkɔ a bɛpem ebia na wodifoɔ obi kɔ a na amana da obi kɔ a na kwan mu nyɛ nanso yɛdalɛte wɔ ama wohu no deɛ da wɔ anim ne aboa wɔ abrabɔ mu ɛnka sɛ mebɔ ɔmadeɛ kɔ sukuu wie deɛ noa no no o ɛsɛ womadeɛ kɔ sukuu wie no nkaade bɔ bradeɛ sɛ nka abrabɔ nka ne den sɛ nka wopɛm wa na awurade atere ne nsa no wahyia bi ɔbɛboa wɔ nka abrabɔ nnɛ dene ka ho a ne bɛsu ho a ne nka bɛkɔ n'akyi nanso ɛkuta akwa ne agye afiri mu sɛ ntie wɔ sɛ wɔka kyɛn sɛ medeɛ meni baabi akɔ o meyikɔ wo fie bɛsene meyɛ nkɔ wɔdalɛtere sɛ bɔpo sisi ha na ha na wobɔ ɛbɛboa ho a na ɛboa wɔ abrabɔ mu
0: yesu duru hɔ no ɔma ne ne so mu ɔka kyerɛ zakeo sɛ zakeo ntɛm ne si fam na wofie ɛna ɛnɛ ɛsɛ sɛ metena
1: apɔsle sɛ ne nka ɛbɔɔ no na nka yesu ma no bɔ a nka ɔbɛmana kɔ akɔdina wins sakio sɛ ne ho wɔ ha nipatiatia saa deɛ toɛ ano akorɔ so ɛyɛ ano akorɔ ne sɛ pressure ma ɔmu so kɛse sɛ woɛna kuo kyɛ ɔbɛda te wɔ abrabom a bɛma no ne bɛtena pa bɛka sɛ woanu nkora sɛ ɔwɔ a no nso biara bɛma no nhyira nyinaa wɔhɔ ne wɔ gye tom sɛ mentena se mfa me nsa nhyɛ me da mmere fam hɔn na ɛbɔ abrabɔ mu ewiase yɛsi ma ɛsi ne mbɔ ɔbɔ paa o ronaldo su ne mbɔ nsɛm nyinaa zaa wɔ coach yɛsɛ ɔmo yɛ the best a asase ne so bɔɔlo ɔmo de ɔmo nan bɔ no sɛde ɔmo si bɔ bɔɔlo no amanfoɔ kora se ma ɛsi yɛ buru taa ebi bɛka bi aka ho nanso ne nyinaa akyi ma ɛsi ɔsaa wɔ coach ne nyinaa akyi ronaldo ɔsaa wɔ coach abrabɔ mu sɛ wɔna de ɔbɛboa wo ɔbɛkyerɛ wo neɛ ɔbɛyɛ de nkurumdeɛ bɛbrɛ wo a a wobɛbɔ nyanya wobɛtena faako akyɛ nnipa bɛka sɛ wowo pɛ sɛ wobɔ bra nso ne nyɛ wowo a sɔre adɔpɛ no awurade mfa nkurumdeɛ mema me wokwa no awurade nam so aboa deɛ na nka sɛ awurade afa mso mena yɛyi deɛ ne bɛma da fa ɛbɛpɛ gya ma yire nkyɛ na ahoɔdeɛ ba no asɔre agye abrabɔ mu sɛ mene bɛma mpa deɛ wɔ se nneɛma agye agu ɔkunu so wɔmpɛ n'anim koraa hwɛ wɔku na wɔmpɛ n'anim nyinaa bɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmu gya awadeɛ na ɔbaa no so dɔ bɛma no saa ɔbaa no ne nti yɛnkyerɛ ne ɔbɛwadansie bɛsi wɔ se mpɛ sɛ mene mebɛto kwa na adeɛ baako sɛ ha me paa mebɛyi mayɛyɛ mentimi mfa ne ntu kwa no bɛna mɛkyerɛ ne ɔbɛwa fa woatu a yɛadeɛ wei sɛ biribi bɛsi life ne nnipa ahoɔden maame baako mepaa kyɛ no wɔkɔ baabi de sɛ canada wɔ sɛ wɔatra yɛ trans maame visa no a wowopɛ ne deɛ wowopɛ ne nso ne kwan ne hɔ naana mu wɔ sɛ neɛ nneɛma berɛ paa mebɛyɛ sɛ ɔbɛfa me aba bere woate sɛ mekɔ bia a noma ɔrefi so me na mese ei na ate borɔfo wɔ se mamia m'ani na meyɛka na mese twɛn awurade bɛyɛ adom kyerɛ neɛ wɔnwɔ mewɔ hɔ a na wɔfrɛ me sɛ ɔmehye me mmara wokɔɔ yɛ tim yɛde visa no ma no ti baabi a wokɔ a wonim deɛ ne sɛ obi nakyerɛ mede didifoɔ kyadeɛ ɛnka na mewɔ atɔ nsu serɛ sɛ ofidiɛ danhye na medɔm ɛ sɛ mewɔ apito gya tie wode wobɛsi apitogya sɛ kem kumase apitogya apitogya de hoo ga na apitogya baako pɛ wonya bɛsi apitogya station sɛ kem faparagya sɛneɛ wokɔ abɔntam no mepa kyɛ wo filling station yɛfɛ ne petroland after petroland no roma asɔn dine si wɔ mepa kyɛ tie ne wobɛdiifoɔ kyɛadeɛ o mepɛ obi ɔ so wɔakyi nefoɔ tu fam agudeɛ wɔkɔ a wɔnnya sika mekyerɛ ne ɔbɛ no adanse asi de ama wo wɔbi si bɛrima wɔpɛ me pɛ no wɔɔkɔ ɔbaa bi agye no abɔsɛ kwan bɛ na ɔfaa so gye ne bɔ so wɔboa nyankopɔn yɛ adom adanseɛ bɛsi mesi wɔbi aka kyerɛ sɛ wontimi nyɛ ye da na mmom abrabɔ de abrabɔ wontimi mmɔ nnipa bi na aka kyerɛ kɔ akomatoɔ yɛm gye tom saa awurade aboafoɔ ne bɛboa ma nneɛma nyinaa yeye obi aka kyerɛ sɛ wode akwantuo de akwantuo ntimi ntuo so kora de adeɛ hiahia akwantuo abranteɛ baako baa me nkyɛn ɔkɔɔ portugal ɔkɔdu portugal ne ɛbɔɔ no oba gana mbusa asa de ntina kwodo abuche ne ba o sinyamia mebra panini wa panim pa na chidi ma miensa enemi ano akache mse me metu kwan pa me yahwe mekwasa dai e ba bedu gana to so okoye no edi na ochi bi onu pepe pe no fe ne braza breda mi adam ba ba bedu du bete menka ofe ne bra no nansa pepe pe no alande gana kotruka no ate se mo pai ayesu ayesu no zaika body o atwemo no zaika omde na ba tim oba mana muzas na dai wase me bra ka chere se me kwa buru chiri ame yahwe na maso ye de me kodu aburo chiri na se kwa se ka me frɛ no wase onde wase frɛ na wo frɛ ne bra na na ma ne ma se ye ana me se won kala ko mantri yam ba bi ofi be bola ho se ana me se ni won gonko ya di won fa di ngoto bola ne so no mo mpese urade ye una de ni pati kwa ji fa me tukwan nyangupo ya adom last week okako di tell us ndwiem wokɔ
0: wonderful
1: we okwa na me kata se mpaache wo bla no be fana no se me bra no onya me ko da
0: di wo hunu tre no
1: sanet ye ba bi ani pa di yade bi atani pa bi so a choba ne ye no yanka ho to yade sunsume di yade tre mane ye yade o sunsume di yade na chi ana mane ye yade ye ka ni pa dua ni pa dua fa ni se dino se bi kra nka ka ho pencil kra ho yi wo tre wie no se wantwe ni ya no aka do se sa pepa firo ne tre ne foforo tuo huno eti nka fi ba ni padua ma ni kwa sa nka tani padua ni mu che yade ba ni padua ma ni kwa sa nka ha ni padua no nka acha ye ma onuro ni ehwe wa ho odia na nka ho ato no wate asi nanso wa di wani tu for ma wi na me ya dum se wunya bibi kakra di bedi die ye ne yade ba ba ye awo jama ho odi kura ni mu ni padua ya sode atia wo hwe wi ya ko ti wo ba tyo sa di we gai gai ni se yade we menye mfa bi nka no na dance asi already mo nefo ba ko o Canada no ababa be wo so nwo da no ababa wo odi ababa ba kwa be wo Ghana ha wa ne ho ade wo se fe na ba be ne ho ade wo se e frade bi se conversion ne soro akan akwara no akan akwara na mo so na hospital me me mani no ne ho ntimi nto no ana me ka tense wo mfa akwara no mran ehwe akwara ni ase din na me ka tense a akwara mu wu ne ye nche na muta ma na duani bi aduani we akwara e wechi ma mo mfa ma no Oh, I'm saying I'm pa. Yeah, the animal is say Kim. What do you have about 10 minutes? Ah, conversion. I want it. A surnum. Oh, honey, while wale conquer. Oh, Baba says, yeah. Ebekano. And I'm saying, anyway, a while we'll see what's what names now, but tell them I'm going to name my gun today on Tracodano. Abrabani has his name. Baby, what do this will be trust for Hako? No, what's in Yako? Baby, and now panic in a honey just our bonu. Na de na panete yemani fo akopane begina ho e chese wono ane dia ba bia dua japade kuta nkwane ho ade kuta hwese urade bema na ho ade ye kase mane mfiri won sansa tena sika kire ho se matre kumase abraban mu ache matre ga na ha che e bese me hu sisai na urade mane ye die dos de mame wo suru bese obie kwan de mame na me nya ne gie bese me ho to me me bese nka me teda wo me nsoma brabom urade be ye dom me de de chaade ye from numbers

0: enti doctor puni atra doc
1: minia
0: na ne what say
2: oh aba de ada roma bi bia e boko
0: wow me hu hesta na me ni ajipa
2: enti
0: sa we fun tempti na o ka say uti die
2: me le miti commitment kotokone has commitment asa de atoso
0: sa
2: ah me de min suro bi o
0: unwin de
2: david e kan min kwa de aka min suro
0: ndi u ba try na na say next week
2: oh meti mikra kan ne ne ya
0: kotokone has no
2: oh kotokone has ba ku be wini
0: ah na ka de be wini ozuba
2: o he de ba ku be wini
0: enti wan ne be wini
2: oh ite ya ye di fufu ne dokunu si wa de na bi die
0: mi ara
2: ai
0: me ndi fufu mo ba mbe mo vo die me fe
2: enti no die na wo fufu ni dokunu be die yin
0: mo mri akotoko se anka me mri
2: ah ma anka akotoko ase me si fufu ni dokunu
0: na hwan mo ne di fufu nu
2: ah ase wo fufu ni dokunu die he na wo pe
0: oke me fufu
2: ene no anu no
0: tuzu be ile
2: fufu na na me ye
0: tuzu o bo mba se fufu mfa
2: ai
0: na kwonu hwan
2: David. Na dokunu David abenda na meduru nkran koto dokunu. Se na ko ba de makume.
0: E bia bogo de. Na me homo party hebas. Na se unya time cry.
2: Eh nte, me wo foko kwa nante. E se o se me me di me husie kakra.
0: Okay, o kwa. Eh, o se ya go kwa bu.
2: Nti, wabo wanwene ayi, wanwene ntentan bi na ja, wodima ko duom se surudo.
0: Ja woni na nam.
2: Mendei.
0: Oh, fine.
2: Mo fa, se mo fa won beso benyini o.
0: Na obo boa o de.
2: Si mo reso. Nan se mo fa ko 90 years.
0: Koku.
2: Koku na se.
0: Wetin medu.
2: Medu.
0: Se dia brabo ni.
2: Because me kai pa se. Ye nananu me nana ma ko wi no 60 years. O wi 30 years ne ne awo koku na se o ti cheke we.
0: Ako an wa bre. Abreu.
2: Ni nyina nti so hwɛ no ho susu yie. So sɛ abrabɔ no sɛ o bɔ na hwɛ ho susu yie. Na o didi yie.

0: Nini anzi so ohwe no ho susu ye. So te abrabo no se obo na ohwe ho susu ye. Na odidi ye. Unya na pa bida. Na nya bibi mane tawa tia abrabo no ba abo ze da bia. Mimje da bia mka se se obi so okoda na ne ka wotim so no abetwe ahwe se ka na locki. Eminye bi krada. Meme da akura mentum.
1: Eja.
0: Mhm. Evi okura.
1: Na obi bi bo ba yana.
0: Ai. Mi dia minka se mo bibi na abra.
1: Ti mi wiya wan wiya.
0: Ye fa no de bra be so hwe.
1: Ti mi anti.
0: Ah David.
1: Sa.
0: Ereni 3 days na obise na na ka no pe. Ana nana de man to mfa nko.
1: Na so beto.
0: Ai. Ana de man so nko try. Na ka na de bi da ka ni mu a. So nya tra o dansu no pe. Na o mfa ka ni ma wa eja na bedum.
1: Odenzu
0: na me kachere
1: na kwanzu ko fao
0: ofa na pa ni jani dumie
1: no ere
0: se ntuza wo ya so ya kromfo na ba fao so ba dia be twensu no unya ba bia mfa ba dia be twa
1: ai ai
0: en twa na ka no pa kesio na
1: ko ko jesu enye ye
0: dai no pa kesio na ko bibi o wiase
1: what the way me bobi mfa mo akwa ba
0: se na ogidi se kamenye obi na do ka ni twema.
1: Oh, there is some patch. Some patch. Right. Come in. Doc, I wanna buy any na bro, any thing.
0: You wanna abano. Sometimes I'm kasa ewa eya na nchada nya ya de. Ewa ye ni ekwan a onipedua no fa so clear ominim.
1: Oy.
0: Yes. Na enyoma akoyi onipedua no makoyi ahrawa nim no, onipedua no fa so yi sa anyoma ni firi onipedua nim.
1: Ai.
0: Nti sometimes na enya ewa bia na eso koto ho aduro na anom. Ewo be wani bi wa so observe kakra na ewa no e na depend on se se de obo yi en se da nya wa bia a se wo kra o
1: mi mu ye me ya
0: ne mu me wani bi wa bo so bo na wa wo te se ye se obo yi de obo obo na si ni mu o te se bo na o te se ne bo na nkasankasa no ana se ne bo nyoma na kasa eno no na ye wa e se wo hwe na abu awo se bia wudi di na aduane atram na obo wa eno na e normal nemu ewa no wabo no mpredodo osen ye wa acute and ye chronic bu a na ewa no e bia e ba ye just a day na se o na e ko e bia ma bia ma ntimi nka se o e sheda ye wa nemu so wabo wa na bia be se 1 week na enko ya wanu maduro na enko ya na je se se we wa na tu ho na mo pa ye na e bia na e sheda nye wa keke ne bia bibi na to chimanka sa woni pedianu weda ne mu yenyina aya na se bia maame no mo wo asma no mo bre sa wan kitin ni sane ma no betima experience ne mum no se enya problem bia de ada bia mka se ye home remedy sa nya nkrumpon twedi ampon e de aba ado bika se o na doctor wo chira home remedy be de no bia ba gwambe wi ye no de wa beba gwambe
1: ewa
0: ya ewa ho ne de wa ba hospital se odiba obagombe ye ho no obi ba na tse bi ewa no obo no be 10 years a wanya onya solution no wo abo wa ne ya ne onya de a obetutu anamo se obagombe because ho no ofa ne se yade no a aye kwankro obi a ntimi nso wo kura kurum dia wi mu no eno na ye de ba ya hwe ho ntima me kire wo e wo simple remedy a obetimi e de ako ewa a e ha wo ne mo me pa cho so no maduro no empremie nu ekosi enanum na enkoye anase enyaya wada roma
1: sarumedi na odechema
0: na wako sabi e ben wo na baba gwambe herbal and homeopathic clinic ni ahwe di amount because wa wo remedy ya mdi mamui na se onum na se sto wa no entimi kofo mu a na se se enya wakeke na eye bibia e se oba ni hwehwemu yie e de mam na ewa no even H. pylori one I wo osa correct me bowa yes H. pylori sam wo no etim ma dry cough ewa bo se bibia ma obo wo na bibia ma and one I wo H. pylori na so one I wo osa correct me bowa enu nti no so yo bia ewa weda ne mo enyunu kakra na wo tai bowa kopɛ eye akakaduro ginger pe garlic
1: nya bete yen ko pede
0: akakaduro ginger

0: abusu abra Facebook in Shawa 04.5 where your care university campus enye kwantin pawso ba bia fichere fichere kwa bia campus inside ho ba bia mpampuro ni wo no afa bridge ni so a na wo ba ayi omo park ni so ho no sa kwa no eh eti ya resi ensa beka kobim rekuna fe ne de asemi ho komo na eye hwan ena ne mfum so a wateato munso ne funu mu na montwe ne mara biem ye kokko bim rekuwa kwa kudin komo sisi a na asan a asie no gama we di obeka se ho no aso hudie konyina wo na kiremu ye hwe kelabuta ana wan mo funza akwa wepa Isra 104.5 FM sunie asent na no de pa ne nipa no kura de menye sure wo mo mti go nyina wo menya problem wo muti e no mo muscles no wo menya problem pa bra Facebook na be hade we eye the center of the campus a chese amanfo odia kone aba hwe cars e di CCTV camera no footage ne na ma ye hunu he hwe ese se nkwofo enzi wo mka na ho no police car ne ho de pa eh so na just said we no do kwoto no an de obewu gaman bewu hwe ah nipa tu we mu de ada side say de obewu ah ai I am sure kwa kwa obewu ay ah simple hwe itikura me ya ah ah ah e joma mo firi guo ni bi na 34 mo no hwe ah wo mu nyina firi mu titoy eh o ne o ma hu asem o ma hu asem pa kobe
1: papa
0: majoy
1: e jozu eguru
0: wa du fie
1: ah pa majoy fie
0: na footage aye hwe de wo na akọ ho me de kra de minnim se obi awu ana obi nwu ya wo na betima ka asem nukre asem noten se na akopie so so net sen
1: yo wofa me da na asem de ma ye ke da bi tuta mi corona ye so to zanta ba e yure be na na bu nu mi pon wo frene de ko obi nku ye ti oke we na me buta ne pe pam o o pai ya ya abi me o wa o ti pon okra gugu wo enti basa hat na ja ni tu mi ka e ko du na pa mi ko du de ta e ken yu mo opet tu ka ni le se e e ko no a se sa o ti fo na o mo pe ni bi do mo e ta e se cho na o pa mi ti e o ka sa na o ke ti na o tre se ba pu ya se ko shi e ni mo ndi e e le ti na sen tu bi a se nko ni je bi
0: obi
1: tem pri
0: obi anya ngui
1: obi emuye
0: e ye de nyame ase
1: yes opposite ni na opposite hono mre me ko wetio na me ko opposite no ebra esi edem akuta no ni ahende die na ye ne nkate a ne nine na chete e ne yapa a to ka se sponsor na akuta no ko a e da yede me e san se o se de dia o se a a ho ta e to ta no e boye e pia no e ko ko na wo fa ni ma ko je ti ke o se video pa o se ko ti pia ta ali a wo mu nyina ka ti pia mo na wo se a put wo ka e pi ko ya ta wo se ya ja wo ko ha o mu yi do ya e bi na put ko ni na eni so mo se a put ko e ko che ta wi en ko fro a e ma ti ko e bi a ti se a wo ko for name now pato ke video tag when multi support worker o ma bo ni ma bi de bo ado kwa ye lo bi ta e che se no bo a put kon ji o mo ke za ta ji pe ta no no e bi le kan a ma ji se no mo ye ma ku ma pe so e ji se o po e po ti o mo bo bo ti ana ti bi o po to mo a yi bi ta ke the cover no me ya ta information na o mo che se o mo ni pe bi a o ka mi ku me on it o kwai ta I was there a fine apart a year nine, Bakuko Aitia, Bakunto, Eco Income, and I so to Kumu Bar, not Nadia, never near Bakunto for the Bangu Group. Enti approach for car no dia military ban a ono obo sare no a eche se emergency no toto no to no so free kromo ban a obesa kwa e dia no juro ho no the light na so bi enti approach for car no share mu ya say code straight ako ken you see baby omo idea building no wono fa na toto in so no to two car na ni e e to ho banyan je ba sa na ni e wo mo am so se o mako no mu ni akoche wo mo no ɛne apolisi fo ana ɔmɔte market ne towɔtoɔ hɔ no deɛ ɔmo na ɔhu sɛ na ɔmo ɛnyɛ na ɛwɔ fam hɔ no ɛtɔ so biomu so ɔmo ana ɛkye torɔtorɔ kar no mu no torɔtorɔ kar nomba yɛ AS3755-2022 ɛna apolisi fo kar no yɛ GT1035 na ɔmo ana ɔmɔte torɔtorɔ no mu deɛ wohwɛ drɔbani no a yɛfrɛ biribi wɔ kar mu airbag ne kɔɛ no hu sɛ apae ti ɛkyɛsɛ drɔbani no side hɔ ɛde ba de wɔte drɔbani no akyi no wɔmo ho kan na wɔmo ati akyi no deɛ ɛbɛyɛ apiapi a ɔwɔ sɛ ayamhyehyɛ no kusin nti ɛna ma wɔmo nyinaa ho kan nti mekɔduru hɔ deɛ na polisini no a kar no bɔ pickup no to no maa no ɛtoo no kɔhwee ɛfam hɔ no wofiri video no ma wohu sɛ ɔda hɔ kinkagyaa bɛti na wɔmfiri mu na ohwɛ nnipa tipi kɔp mu abɛhwɛ fam ne nan ne nsa a timu sɛ wɔfa na asɛm no awerɛ hɔ ɔmo nso a na atipi cars no mu ma ne baako bi a mehu no mekɔɛ no wabo ntoboyi a ɛno nso ɔmode no foro ambulance ɛde no akɔ kanus hospital enti wɔfa sɛ wohwɛ mu a awiifoɔ no nso a sɛ bi ɔmokyɛ sɛ ɔmokɔ no yie a ɔmokye wɔ mo no awerɛhɔ sɛm ne sɛ hankɔp gu bi nsa
0: ɛno na nka mbɛbusa wei na wo ti ato na ne onyonko ti ato abom
1: eno ni asem no na wo video no ma wo ze wi fo se bi omo a ombo mko ri fo se omo no wi no omo se yenya mo fi na mo ba ti yen wo he video ma wo ze omo ka wo na omo tete fo mo na omo ka enti emprempre omo a se bi ye bom ko do se omo no wi a fo se ko se omo ani a fo se omo tete ko fo na chi eno omo na wo da etoto ke ni mu nyina no a ita ya mpimpi mu da so wo Kenya West Hospital ho a mo kwa ho ne die according to doctor o se omu eguso e dia rohe a obi a enti mu enti wa fanya die si wo Kenya West ya na mbe ya eno no
0: ei awradi nyame eh o se anya mo hwe anya mo hwe oh oh mi babia mi apa ne hankofo na gugu omunsa na o kwati ato na no nyo ko nyina na ebo mu akwa kwati ato sa no
1: mu nyina mu gugu afa so akukra de ose ne kwere ntino akakra ose ba sa ni yinipa
0: se we nu ko na twi we zuko
1: yes o nta pick up ni gugu wa ya na mo bok intent wo so we ni bi amomo bu wo so ntino wo mo timu sa ose o mo sa hankofo ye chi wo mo edo mo trap na market ni mu na we nyo ko che we ni me we shi we ni sa wo di fo no ti market ne so ɔmo na ɛwɛ mu sɛde bɛyɛ a munya no nti ɔmo a ɛkɔ berɛ wuo no
0: ɔmo so mpamfee nam
1: ɔmo so mpamfee agya ɔmo nane nane fɔm yi nti mekɔɛ saa apolisifoɔ na ɔmote market no so deɛ mehu sɛ yɛde ɔmo wura spray ɛdɛ akokakokyɛ wɔ mu na baako no deɛ na ɔka ne sɛ ne na ne yɛ ne ya
0: paaɛbɛyɛneya
1: wɔda hɔ kenkagyaa wɔda spray siso na ne nan no agye sɛ yɛpagya ɛma nansa no wakyimi kyɛ sɛ sɛ waawo pagya deɛ na ɛna mekɔɛ nso ahu ayi bi no a yɛse sɛ wo kɔn yɛ ɔyɛ a
0: yɛde hyɛ wɔ no
1: yɛde hyɛ wɔ
0: no ɛnyɛ lɛwe ne ɔkatakyia fifa mu deɛ no bi
1: aha ɛno bi a ɛbi ayerɛ kwabrane kɔ dendenden ah ohun se bema aye mre wa ko woni kwankwanta e di aba o ne fidum e duve de we na sa ti di e na e bo mu ta no so he so na e tuni ti de ya no wo no e ko fro park na e wo ko aye bi ase a e wo won sa di pass won ya e to ne ko she ho
0: ai
1: e me yes, so who are and I enemy
0: but as a pick up and what did check can
1: yes pick up and what did into your mind check woman baby a penny and a
0: one
1: wire
0: I see also
1: I sent to know
0: okay my main radio say submit between your name and our case your name
1: I know your name of a your day inside
0: Abusua, odi abra Facebook in share 104.5. Na bra behade. Ey, asem kese pen. Enwanwa. Ey. Na ma wakra we say me kwa adwuma bo anwumire hwedi akwa kosi.
1: Eh?
0: Eh, very serious. We anya normal say, anya simple say, wate ato keke. Akire how power be famu no. Akire na be hunu say yes we prepa. Mami sa na so ka nyem hwina. Ye da se.
1: Kwempo no da pozire die no. Ye nya doctor die be. Wo mu nyina se wo bitima nante na wo nante ya nya no. E beti kimre kakra. E beti mre kakra nta no wo ti nya nante se ono nante ne normal na. Ne yi ni na agi se bia wo nya mwa. Ye die bi se na motu ma nante die wo bisu sunu mu. And that was going to be a work and for craft war. And Mantia can tell Wama, Father Bray Mukram, we are found Munche. Ha.
0: Yet I see P. Okay, I was going for the SCN. Now, we might be born near Bissuswama or yet to a super cool. Mobile 2024, number by half of four. And now, Mammy be a free. A crumb crumb one of me, if you mammy have a friend of Crunusia and never cassa. Come on, watch your baby. Come on, watch your baby, Crono and a mirror feeding. And now, your frail, or more, or more, or more, or more, a quadra. You won't know, could tell to me that. A kom e won so ahohom bebre na won so na obi chom se konfo bi a fere se konfo na na puku e wo eye echi eti ho na omode ne ko ampa omode ne ko ho so ampa na omode ne ko ho no konfo esore a na oda kwa ne ko Cote d'Ivoire na oni na da wo mo ofie no ohwe na na yireda na otoa no na oni na da ewia omko ofuo mu na seka one oba yi nko a ne kodo no na one na da ana wawia kodai sam winu sam wia ana kure fa mu enye me no dwane ba ya ha eti odwane ba ya ha no ana ekofa phone ye de frere no eti akwasi ne di kai frere no de ayi iPhone de frere no odi di akwasi atam na phone battery wuye eti phone battery wuye no na fa kwasi hu ne wonye otwa ne nam phone da na kwasi fa me phone no ana ode frere konfo yi ana konfo se wo sane program unim program ye na wo mamie yi odi afin shira efe motivator fo be pamu se do akofo be yire no no otu akwasi ho ho fi tinwi afu wonim tuntum kan sem bebere ana kwasi si wono so ne papa frantoa wazu kantwa sasa okonfo na so abaya no nufu da kokora da ono na bosum nkunu na otiasia na mefrana nko meframa na nko ore yin ti akwesi ni papa ni tokwa ni kakra
2: to record to class speaker
3: eja eja hello eja mi ana me de number we afre we mi ana me de number we si afre we hello
4: hello
3: mi si eya mi ana me de number fofro afre wo no
4: wo ana number we afre me
5: Yeah, 104.5 FM.